0: Juan.
1: Ako si Juan.
2: Ikaw.
3: Ako.
2: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
2: Everyone.
4: Ako si Juan.
2: At ako, ang boses mo.
3: Ang boses
2: ng ating Republika.
3: Republika.
2: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
5: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
6: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
5: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
3: Wonderful morning.
5: Wonderful morning.
3: Sa 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home. Every color, every hue represented by me and you. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share at susubukan nating mapagbigyan.

0: yan ang mga karepublikang Juan.
1: At work or in your car,
2: may jowa o singular?
1: Spread the love, not war.
0: Sa Wonderful Morning.
1: Wonderful Morning.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
0: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Meron tayong ulat sa RP1. Suportado ng Digital Pinoy's ang investigasyon sa online extortion at harassment networks. Ito ay matapos iayin sa Kamara ang House Resolution 1006 na layong imbestigahan ang umano'y paggamit ng social media para sa pananakot, pangingikil at organisadong online harassment. Sinabi ng Digital Pinoy's dapat protektahan ang malayang pamamahayag, ngunit kailangan ding mapanagot ang mga sangkot sa extortion, coercion, pagbabanta at organisadong harassment. Sa iba pang balita, suportado naman ang Quezon City Market Development and Administration Department ang Executive Order 118 ng Malacanang. Ito ay para sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Sa ilalim ng kautusan, 50 pesos ang tinakdang price ceiling sa presyo ng imported rice sa loob ng 30 araw. Sa pulong balitaan sa QC, sinabi ni Assistant City Market Administrator Edmundo Bakatan, mahalaga ang hakbang na ito upang maiwasan ang manipulation sa presyo ng bigas at para matiyak na may abot-kayang supply sa merkado. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Lihuan.
0: Republika Lihuan.
11: Wonderful morning.
12: Creating a serene atmosphere.
13: Love inspired and easy to the ear.
12: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
12: Sa 87.5.
0: Republika Lihuan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together! Para happy ang summer,
1: kasama ang 87.5
0: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
0: your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
9: Pinaalalahanan ng LTFRB ang mga PUV operators na hindi pa nakakatanggap ng fuel subsidy program na asikasuhin na ito. Sa ulat ng RP1, ayon sa LTFRB, nakapaskil na sa kanilang official FB page ang listahan ng mga beneficiaries na maaari na magtungo sa kanilang tanggapan sa VCP building sa Kalayaan Avenue, Diliman, Quezon City. Kailangan lang nilang dalhin ang Secretary's Certificate or Board Resolution, photocopy ng valid ID at authorized representative na may tatlong pirma at deed of undertaking para sa driver's check. Sa RP1 pa rin, pabor ang ilang mamimili at rice retailers sa Executive Order 118 kung saan itinakda ang 50 pesos per kilong price cap sa 5% broken imported na bigas. Ayon sa ilang rice retailers, pabor sila sa price ceiling basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon ng mas murang supply ng imported rice. Ang EO118 ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay pagtatakda ng 50 pesos kada kilo para sa maximum retail price ng 5% broken imported rice. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
9: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
1: Your romantikong Juan.
0: Sa Wonderful Morning.
1: Wonderful Morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Naka-alerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga impormasyong online matapos ang mga kaganapan sa Senado. Sa ulat ng RP1, mahigpit na minamonitor ng DICT at CICC ang mga social media post at online content na maaaring mag-udyok ng kaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Nagbabala si DICT Secretary Henry Aguda na hindi palalampasin ang pamahalaan ang sino mang mapapatunayang sangkot sa nagpapakalat na maling impormasyon online. Meron naman tayong ulat sa Philippine News Agency. Isang magnitude 5.5 earthquake ang yumanik sa Dalupiri Island sa probinsya ng Cagayan kaninang 6 a.m. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox, ang tectonic quake's epicenter ay nasa 7 kilometers southeast ng Dalupiri Island at may depth na 10 kilometers. Ang lindol ay naramdaman din sa intensity 1 sa ibang residente ng Batac City at Bacara sa Ilocos Norte kasama ang Vigan City at Narvacan sa Ilocos Sur. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Yo no sé. Para ahí.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika Tiguan.
8: Republika Tiguan.
7: Hype up your pananghalian
8: with our Poppin' Dugdugan.
7: To the rhythm of your music.
8: Your music.
7: And the music of everyone.
8: Pop, pop, pop,
7: pop goes the world.
8: Pop goes the world.
7: Sa Republika.
8: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic Aniwan!
1: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
0: Ngayong summer, always remember, water!
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer!
2: Kasama ang 87.5 Republic Aniwan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
2: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
2: Goes the world.
0: Sa 87.5 Republic 81.
4: You know what I'm saying?

0: should be happy.
1: More music.
2: Your music.
1: Music for everyone.
3: 87.5.
4: Republica.
5: Republica ni Juan.
6: Republica ni Juan.
7: Ito ang kultura.
8: Kultura.
9: Kultura natin.
10: Kultura ni Juan.
11: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga naman pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
8: Kultura
1: ni Juan.
4: Juan Balita
2: mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
4: Juan Balita.
12: Sa report ng RP1, halos 1 milyong customer ng Meralco ang naapektuhan ng ipinatupad na rotational brownout matapos inilagay ang Luzon Grid sa Red Alert Level. Mahigpit namang binabantayan ng Meralco ang sitwasyon at kanilang tinutugunan ang epektong dulot na ipinatupad na rotational brownout. Nabatid na tumagal mula 2 hanggang 3 oras ang rotational brownout upang magsapat ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Itinaas naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang Red Alert status kaninang alauna ng madaling araw at Yellow Alert status naman hanggang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa Meralco, kabilang sa apektadong lugar ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila at Rizal. Batay sa abiso ng NGCP, ilang mga planta ang nagpatupad ng rotational brownout hanggang madaling araw, habang ang Visayas Grid naman ay nagbalik na sa normal ang supply mula kagabi. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
2: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
0: The beat continues
7: with the music
0: of everyone.
7: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
7: To 87.5.
8: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan. Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Gumamit ng kurtina sa tanghali. Buksan ang mga bintana para lumabas ang init sa loob ng bahay. At gumamit ng kurtina para hindi pumasok ang init ng araw. Yan ay kung ayaw mong maging oven ang bahay mo. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our featured ASEAN song. Let's check out Myanmar's anthem of celebration, titled Tingyan Mo. It refers to the light, refreshing rain showers called Tingyan Rain that often occurs in April, right at the beginning of the Tingyan Water Festival or the Burmese New Year. Thus, for people of Myanmar, hearing this song means it's time to celebrate. That was Tingyan Mo from Myanmar, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan, nasan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw!
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
2: your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Cumplican igual.
1: 87.5.
2: One Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: One Balita.
3: One Balita.
4: Ibinalita sa Malacanang press briefing na wala na si Senator Ronald De La Rosa sa Senado, bagaman sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hinihintay pa rin ang opisyal na kumpirmasyon nito. Inulit rin ni NBI Attorney Melvin Matibag na walang utos na arestuhin ang senador at hindi lalapit sa kanya, magmo-monitor lang sila. Nilinaw rin niya na may NBI sa GSIS building na nakakabit sa Senado dahil nag-request ng security ang GSIS. Agad ipapatupad ng Agriculture Department ang price ceiling sa imported na bigas sa oras na maging epektibo ang executive order ng Pangulo para dito. Ulit ng RP1, sinabi ni Secretary Francisco Tu Laurel Jr., bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan na mapatatag ang presyo ng pagkain. Binalaan din ng kalihim ang mga mananamantala na may kapangyarihan silang habulin ng hoarders, cartel at mga aabuso sa merkado. Ang price ceiling ay 50 pesos per kilo sa imported na 5% broken rice, ipapatupad ng 30 araw. Naripasuhin ng National Price Coordinating Council ang implementasyon kada dalawang linggo. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni
8: Juan. Republika ni
1: Juan. Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa Juan 2-3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1-2-3.
1: 1-2-3.
0: Music for you and me.
1: 1-2-3.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan. Theme parks, resorts, malls, hotels.
6: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
7: Let's do this together!
6: Para happy ang summer!
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
8: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
10: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
8: Republika.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5.
4: Republika ni Juan.
11: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
12: Juan 2-3.
11: Juan 2-3.
12: Music for you and me.
11: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Sinabi ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na walang state security forces na involved sa putukan kagabi sa Senado at wala ring order na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Ulat ng PNA, paglilinaw ng Pangulo sa video statement niya kung saan sinabi niyang walang pumasok na tagalabas na sundalo, militar o NBI sa Senado. Niliwanag ng Pangulo na ang uniformed personnel na nakita sa loob ng Senate complex ay regular na security at police personnel na nakasign sa Senate at mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms. Ayon sa PCO, inatasan ng Pangulo ang magkatuwang na imbestigasyon ng Senado at PNP. Nanawagan din ng Pangulo sa sambayanan na manatiling kalmado habang kinukolekta ng mga otoridad ang lahat ng ebidensya upang malaman ang buong katotohanan. Pinakamataas na heat index forecast na pag-asa sa ilang lugar sa bansa, 47 sa Surigao at Agusan del Norte,

0: sikat ng araw, iwagayway ang pula at bukaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino.
7: Every Juan.
8: Ako si Juan.
0: At ako, ang boses mo.
7: Ang boses ng ating republika.
0: Republika.
7: Sa 87.5.
9: Republika ni Juan.
10: Republika ni Juan.
11: Tuloy ang delightful afternoon
12: with more music, your music, music for every Juan.
11: This is Juan 2-3.
12: Juan 2-3.
11: Music for you and me.
12: Juan 2-3.
11: Sa 87.5,
12: Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Republica ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
0: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
0: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
3: your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
1: Juan 2-3!
3: Juan 2-3!
1: Music for you and me!
3: Juan 2-3!
0: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Nanawagan ang mga senador ng masusing investigasyon at mas matibay na security measures sa Senado. Ulat ng PNA, kinundana ni Senator Juan Miguel Zubiri ang insidente kagabi at umapela sa mga otoridad na alamin o tukuyin kung paano nakatakas sa mga salarin. Nanawagan si Senator Robin Padilla ng pagbabago at pagpapahusay ng mga sistema ng seguridad sa Senado. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo ang insidente ay threat sa dignidad at integridad ng Senado bilang demokratikong institusyon. Sabi ng National Grid Corporation, may posibilidad ng brownouts dahil nasa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grids. Ulat sa Inquirer, sa advisory ng NGCP, ilalagay sa red alert advisory ang Luzon grid mula 4 p.m. hanggang 10 p.m. Sa yellow alert status mula 3 p.m. hanggang 4 p.m. at sa yellow uli mula 10 p.m. hanggang 11 p.m. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Bit-bit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin. Nakakabuo ng awitin.
8: Kaya gawing maabuluhan.
10: Habang nasa tambayan.
8: Malay mo,
10: sumikat yan. Tutok na.
8: Sa Kalye
0: ni Juan.
8: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: That was Dayang Dayang from the Philippines, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Maligo kung naiinitan. Bago mo itodo ang electric fan o lakasan ang aircon, subukan mo munang maligo. Presko ka na, tipid sa kuryente, tanggal asim pa. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
4: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
5: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
6: Kalye ni Juan!
7: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
2: Aba, oo nga no. Eh, bakit nangitim? Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
3: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
3: Di ba, ma'am, sir?
4: Whatever.
0: Let's do this together.
1: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
5: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
5: Sa 87.5.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
8: ni Juan.
4: Juan Balita
3: mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Nilinaw ng AFP na walang sundalong sangkot sa putukan sa Senado kagabi. Ulit ng RP1, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Brauna Jr. na kausap na nila ang commander ng Marines na naka-assign sa lugar at kinumpirma na walang sundalong nagpaputok dahil support lamang ito. Sinabi niyang matagal ng security detachment ang AFP sa Senado, Kongreso at DFA. Pinatikos ng akbayan ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang kaguluhan sa Senado. Sa Inquirer, sinabi ng akbayan inilubog ng liderato ang Senado sa krisis at kaguluhan. Kinundena naman ni Senator Risa Hontiveros ang gun violence sa Senado. Sa Inquirer, sinabi niyang kailangan alamin ang buong katotohanan. Nararapat na mabigay sa mga Pilipino ang isang kompleto, malaya at walang hadlang na investigasyon at paliwanag. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
12: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
13: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
14: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Pit-pit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
10: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
10: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
0: Di mo na kailangang mamasahe.
1: Tutok mo lang sa aking frequency.
0: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sabi ng PNP, isang grupo ng 10 individual ang tinututukan ng investigasyon kaugnay ng gun violence sa Senado. Inulat ang Inquirer nang tanungin kung paano nawala ang mga ito. Sinabi ng spokesperson, Brigadier General Randall Tuanyo, na inatasan ng Police Security and Protection Group na imbestigahan kung nagkaroon ng lapses ang Police Security Group o ang Office of the Sergeant at Arms, na una nang ibinalita ang pag-aresto sa isang driver ng Tiumano NBI agents. Inutusan ng PNP Directorate for Intelligence at Directorate for Investigation and Detective Management na imbestigahan ito. Inutusan ng Department of Energy ang mga kumpanya ng power generation na agad ayusin ang kanilang mga problema sa planta at ibalik ang kapasidad sa Luzon at Visayas grids na numipis ang reserves dahil sa hindi paggana ng ilang planta. Ulit ng GMA, inireport ng NGCP na may 17 planta ang hindi gumagana mula pa noong March nitong taon, 3 mula noong 2025, 2 noong 2024 at 1 mula noong 2019. 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. 87.5.

0: Mula sa Republika ng Pula at Pugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
1: 87.5.
8: 87.5.
1: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Tijuan.
1: Republika Tijuan.
0: Let's go back in time.
1: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
1: Balikan ang nakaraan sa Republika Tijuan.

0: 96.5 Republic Anihuan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: This is the time machine.
4: I've got you.
5: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
6: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republic.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin, ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
4: Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
10: Inanunsyo ng Transportation Department ang pagsuspinde ng pagkolekta ng terminal fee sa PITX ng tatlong buwan mula May 18. Sa pahayag sinabi ng DOTR sa Inquirer, saklaw ang PUVs na gumagamit ng PITX kasama ang city at provincial buses, modern at traditional na PUJs, UV Express vehicles at taxi. Layuning matulungan ng mga PUV operators sa gitna ng energy emergency. Tansya nila makakatipid ng may 5 million pesos sa mga operators. Sabi ng DOTR, depende sa assessment nila maaaring extend ito. Balita overseas, nagpulong sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing na inaasahang sesentro sa trade, technology at Taiwan. Ulat ng AP, nagbabala si President Xi na mga differences nila sa Taiwan ay maaaring magdala ng conflict sa dalawang bansa. Hindi sinagot ni President Trump ang mga reporters nang tanungin siya tungkol sa pulong nila. Sinabi lang niya, great daw ang talks nila. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
8: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: Republika
12: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: naman ice cream. Tipid is the key. Para summer, ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
2: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw,
2: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
3: your pride.
0: 87.5. Ang Republika,
3: Republika,
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Dance. Republika ni Juan. The Time Machine.
6: The Time Machine.
5: The 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
1: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
1: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
9: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight
0: sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Yo. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
3: Bughaw.
2: Sa sinag na dilaw.
3: Dilaw.
2: Nahatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer. And make it one to remember. Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
3: Sige ka.
0: Aasim ka niyan.
2: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
0: Mula sa Republika
2: ng pula at bughaw.
0: Pula at bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Matutulog ka na ba?
6: Eto, nakahiga na.
5: Dream about me.
6: Ayoko bangungutin.
5: Ouch naman.
6: Joke lang. I love you.
5: I love you more.
7: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
2: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
3: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
6: Kultura ni Juan. Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
0: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
12: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
15: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
14: Sa 87.5, Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republica ni Juan.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight sa 87.5.

0: more music. Your music. Music for everyone. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer, kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik, ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 7.5.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
4: Meron tayong report sa RP1. Sa magkakasunod na paglagay ng yellow at red alert status sa Luzon at Visayas grid, inatasan ng Department of Energy o DOE ang mga generation companies na agarang ayusin ang mga problema sa planta at ibalik ang mga ito sa mga grid na itinakdang kapasidad. Hinigayat ng DOE na ang mga industriya at tanggapan ng gobyerno ay magsagawa rin ng mga hakbang para sa efficient use ng enerhiya lalo na tuwing peak hours. Para naman sa lagay ng panahon, patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ng mga rain showers at thunderstorms ang Metro Manila at ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Nag-a-advise rin ang pag-asa sa publiko na maraming parte ng bansa ang makakaranas ng mataas na heat index sa araw na ito kasama na ang Metro Manila kung saan maaaring umabot sa 42 degrees ng heat index. Ang temperature natin naman sa araw na ito ay nasa 27.4 degrees at 35.1 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapik. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Naku,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
7: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Sa isang report ng RP1, nanawagan si Senator Aime Marcos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang alisin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI NCR Chief Attorney Enterio Dongalo Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomadiano. Ito ay dahil sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Sa ilalim man niya ng liham kay Pangulong Marcos Jr., ipinabatid niya ang kanyang pagkabahala sa pagpaputok ng NBI sa loob ng Senado. Ang pangyayarihan niya ay nagdulot ng public alarm at pagkwestiyon sa seguridad ng Senado. Iniit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi staged o diversionary tactic lamang ang nangyaring putukan sa Senado noong isang gabi para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, wala sa mga senador ang nakakaalam na mangyayari ang nangyari. Tumawag rin niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya nung mangyari ang insidente. Magkakaroon din ng joint investigation ng Senado at DILG sa pangyayari. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: 87.5. Republika ni Juan.